0: kanawiru kene.
1: Makatakli.
0: Kanawiru awon ilik ay sinaot na siya.
1: Yan.
0: Nakakilala ona kwan kasi nakelikan magay kaler awon nara.

Être n'a pas quoi les conquêtes et confonds chez coopératives, voire que chez Hunidesh la Hesh, les Nafiker et Chol chez Kabinkil, ça les Khalankalank chez Nahir, Malak Sabarki, Nakulak Lishtia, Blipuk Tesibal et Silal Khaïn. Le macron li nimla saïch o lechokere chiru li sateu khaïn. Naka kancho si chiru li kakwa dios li matanek nashkeke rena klao taru toquan kun kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li kyokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas. Sabar kui na kesta limang la eshiru li lok lahkutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkele kakwa dios hukan na chianjel kachol na kakwan tiyoshi chiru haan shu anak kwan na kakultika akwi rakhlal kakwi zaru kwan li kachuam hukan na na koi benibri na ksasa li chol. Che hunilesh la esh li kwankesh sa li hunhun chi kooperativas, li kwankesh sa li kalepa, li kwankesh sa li tenamit. Ut arkeana par na kulak li shtiab li puktesibal esilal khaim li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sa barkwi na numsimank na balpay li esilal sa barkwi na numsimank na balpay li na lepchirish li hunhun chi kankhel li na banumank sa li kooperativas malaki na panmantakwi sa li halang-halang chi na akhek o jo kechak chi ratinkil jo chi kwank li tolok jo chi kwank li kawresing ut na palta sal li esilal li na kechkots erikin kwa kwikin li kakomon li na keoke na kwi reshpanunkil li kawresing reshpanunkil li tolok sa li kyang sa li hongkong chi kooperativas ut na koi bani na na kana erikin di silal kung kung man na kila at yokat si kulpal kila at yokat si rabinkil kila at yokat si okeng tento na ta shock chukakwe ut ta echi angela kli kung kung si silal li kung kung si kawresing li nakulak chukakwe li nakulak sa lakyang li nakakulakwe aban ko nakakultika chak rubelak tento na takakyal kake chishkebal kachol si okeng si roksinkil chishkebal si angel chishkunila na lepham li nakataw li nakabil li na kishkam chokke halang halang li komon li na kiopen sa li kakyan shpam nak li kawresink na kinawa kilaish na kakaw na chakko shpam nak inkajal tatok chi atinak inkajal tatok chi serakik chi hokan kwan kwan sakal chaku li shigalalil li hongkong chi nalep li hongkong chi esilal li tak e ach o chi shnumsinkil hokan nak na koi benibi nak erikin la ish kyo chi kulak li esilal li nalep hongkong li nak aman salekyan li nashkam fede kovera chi kere rakhlal kutan ut doh takuan kakish kebaj komon na kenaw na rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sarekyan ko akshrahu tika cheru na balpay li tusulal li tsolok li kyo chi kamang ko akwi na bali na lep li na nungsimang chukere chi hunilesh la esh kika komon li kongkesa li hongho chi kooperativa chi kwa na sae kaba la esh nakakuan chi kia pshkush fede kobera sae kaba la esh nakakuan lihonal hain rin at la oakwi daru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi nakhek chi ruli lo lakso li taa malak akya na kuchik bar na kish taliman kakshira bibi na akhil ru chi shuni li angel akhil ru chi shuni li nalep li nakakam rish kolbal rish li kasutam rish angelankil chi chapil li akwim rish roslo kinkil akwi chi shuni li shtusulal malak li shkialali li kwang sa li hongfu chi kooperativas na ish kshuera pi na parkwang ke beba shni kalru na lepkan parkwang li shkoli li hongfu chi atin li nakutuan dre malak li nakutun dre li parkwang hik sa li hongfu chi kooperativas kutu shirish na fakwi khan to kaushlak rakhlal renak inka tsatsa kachol shpam na mare jal humpak
qui nella capiglia si là lì nelle lì caus avang in anna cateci cancelac ma la fun amo cafesh cana che chienza le pacciol o mo concic che la apra ci creru na cax panutil che la creru na cataus la malach li na cate asqui avan esca comun li zolok na cate re na tacana a qui in la ci con elic re na tacae asqui ci angelac o re na tanum si Shmanna matah e, takawr siyafi matah e, tak solok ku inka yo kachinun singkil chishkunil la na womhan, kukami nakna kacholok cheru chishkunil li nalep hain shmanna nakakeretal naklikasutam, wal ahel ru li shkolpal, wal ahel ru shkansalankil li loklak cho, shlitsu li taka li loklaka shkolpal ri shakwi, ut relak chiko kain yo kwakwi chi el chubeh, malah yo kofi shtau pan sakali par kuang li na kahaya li par kuang li na kasik la isha kwi na kekere tal na mare kwan sud kwan kutan na klatwa ta kwa ta tau li ruchinyom la angel usta shakya la e usta shakya la metse usta shakui a rail re angel ak chichabil aban mare kwan khun mare kwan kwi li na lep li ma kwa sash beul shakya Anlina ramukre, anlina na okchakula at nak a ruchinyom hat angel han inkaat anta el korak yo katichish khayal ingil. Taban, inka ahwi na kachapla honal, rerin tal arshat tau li mahelal, malak arshat palto, bar kwang li inka us shapano. Utkwi na kake bayakla honal, mare na kake nakarin shat palto, malak shat tau li mahelal, Apan jiri shan in ka kujik na kachat mare di honan resh to kupan kil ro re rival na kin ka kujik dat ane kachisa ana lepan aban kwana in ka na banuman ko kana na ka kots erike na ka kultika cheru che hunilesh la esh di ka komon li conquista li halan halan si cooperativas la esh li asociados la esh li asociadas li sahil poyanam di kokal di na kekele e chi solok rakhlal kutan na ka samara chiru na tinkat chinak le chol na kunelik ban te jale e resh kawre sinkile re resh kawre sinkile chol e kawsh le ale na le pre na sa khun kutan la eshas te shoken la eshas te shken a resh ke bal shkomon li angel li tentor ta banuma sa li khun ko chi cooperativas aban li nasikman sakal na sa khun kutan la esh te shoken re resimkil chu behle komonil la kanauna na pali railal na pali chakilal na talimang aban ma kwara han ta ramok chiku li el chu be salihonal na na ko kaushlat ma na na akere tal na takke kun railal kun chakilal ta ramok re na in ka chito el chu be ma na na karanto kana arana kwi choko chi rakpal chiru disu am li komonil malah kita kungka panah kui sepanak nak kere talaish nak kui hukana ko kaushlak mare gulah kabeh darau cik li kachol sepanak hingga sekajal kake mare jal kunah kui liatin sepaki malah jal kunah kui li nalep sekil sekakul ut aran sekina li kachol ut sekajil nak aran dokana nak hingga cik toke nak hingga kui cik takah sekebal sekumon li angel li kwanrah cikuk kanawak na rakhlal takataw li chakilat rakhlal takataw li jibak na le li nachal sa li katyan sa li kakomonil sa li kakooperatiwas sa li kungkuk chi nafek chi komonil li nakotaliman kwi malak sa li kakungkabalak kwi kudhain at nakakuditwajak cheru rupelah nakakot siya kailin na pirailal na pirashi malak li chakilal kun elik wang aan mukot sach kita pan jokat si angel at jokat si kal palat eh putras lang tantaw awan nak nak kumang kain sa di kooperatiba sa kuila o tapat ere tal nak kum railan nak kum sa akilan nak kum mahalan si panuman malak si tauman putahan ras tara mok si ku si kebal si kumang dika kangel el chube inkaras kulupamang kain a railan at akilan Akibah na lefhan, takak an rah na kaanta o keng re katichpal re kami kisingkil aban magwa re nagtot anek sa kul
we an nak to complete nak ta ilqa tok chinin nak ta shaqat alqi chi shabil khotem tora ta qabanu banak li komon malak li komonil li nashtaw li gailal li nashtaw li chahkilal utha anna ramokre chiru chikun kuare nak ta lo shke bash komon li kafil malak ta fer tiubek an mare ma bachitre ru akwe shka komon ukanak Yoko chi sera exa le kianza shkabash ki atshkush sere kubera li nakulak eriken rakhlal kutan rakhlal li saqewk sere kongok chi muwebal chi ruli lop lakhtu li ta'a sali kooperativa sali khalan khalan chi kalepal sali kongok chi tenamit akwe li nakerapi li pokte sibat esilal khain kolomakhon li nimla sayi chko lech chokere ut li rosok kesyom tashak li kakwa dios takwan in khun elik panak ma ani akwi ta isin khachi ru di rival khu ko chi ke palu sar la ora ta kaoshlana takal sa ke la lil mala sa to khu kilal di kwan rakh ko ko chi ek aban nak ta kare tan chen chen ta kwin ak kwan ko chi chi sa usta la ak mala usta la o in ka kwan te aban na ko shtau na ko shto o kana na ta kesh ka kwila le chol ut nak gyeh bere nak sa komonil naru nako el chupe naru nakastik ki ala lil nakastik anon li hon ho chi railal li hon ho chi mahelal li nakulak sa li kakyan kona ki emanak pi mareka chitikam inga taruk shtaupal kona ki e renak tasut ir chakuchi kona ki kiwam aban sabah ki kwa khun railal utkwi se pakhuni lo takat eka cho chio ken resti al li el chio beh resk ash al rua railal haam prelik chikyal nak to ru prelik chikyal nak to shu el khun pat al kwi la at nak a kwek a kwi ba nak kwan nak kwan kat khun pat al i ha chan chan takwi yo kach kwe ba retal nak ma hun kwata prok chino mek hun pakal ka utsa shkawa nak nim ruli kha ahaan ut chan aban la at ten to yo katra shkial pala e resh si pal chan ru mak ta tau hun li a ut li a li na angelak sali ka komonil li a li na angelak sali hun hok chi kooperativa sa arkwi na taliman lishni ngal ruj ahkilal anak kwang li khunakhil anak kwang li shkep al kip sa atin nak kwang akhwi li kup sin kip shkana kwi la at naka ke a kwang kil kultika kakhwi a kwe nak kulak ka pek na an narake kulak ka pek kwang kuchik la kuk sa shkwe li chor usta anak kwang naka kwe ka nak chanchan da kwi sa li iq naka pek ut rakhlal takanaw ishkana kakwa ishko al ishsahil poyanam nak inka naru to kakhilak chihukan nak inka kwi naru takat awshna saan nak la o nim ika kwangkil sa shpenek khalan chikli komon kulti kakke nak sa shpen li ruchi chor chikakulilo hunakik li kakulub hunakik li kakwangkil shpana kokana kwenye shkia li kakwa arambi takatiki utatakat eretal nak kwi kwang li khunakhil kwi kwang li keok if satin kwi kwang li kubang kwi nakataw ruli paru takah on nakatu li a renak tonu mek humpa al li khaahaan shpana kachitak eretal nak nimru utcham abanan kwi sa li komonil kwang li khachok if kwankli mahekwan kwankli kakalin kwankli kiok kwankil takanawak kwi nak maharuk toruk chish tawpal ha ahaan li ta pokeen krak li toshten a renumek humpakal takanak chichol chiko chiku ishkana kakwa ishchek ishsak ishkokal khol kuchik chokre li sahin poyanam manakanak kwang jalakaru na solmang jalakaru
narash panukili hunhu abaning anash kaushlarish chishunilik arhruta chalk mukon itarhruta chalk kulah kaber malakik aruta katal salibe hunhu nakoy bani na sasalich ol chishunilish laish yikana kagwa lina kekele e chishunilikili hunhu chikooperatiyos Nakanaunak honal narah Nakanaunak ashpas kuyuk Nakanaunak tento tak e ach ol Renak kutung kahwilik angel Lina anumang sa komuni Abanarin kuang kahwikun lina le Likwal angel ro takataw shla takataw ro ut takat e chik angelak Utsain na kuy beni nak takak e kachola kuy chira binki. Chikahuni loli na ko oken sa lihunghu chiko operatiyos. Sa liholomin, chulso nak makwa hun komon na panun re. Liholomin, nashpano hun chut likomon. Kuy takak to atinak bikin o, kuy takak takabano, Rikin kwa syakit likomon Aman mahun kwa Taka kausla Mahun kwa taka kiai nak hun aku likomon Taruk risimkil jubek Hun linim lakomonil Aran Maria hun litik-tik Joko jishpanun kil Malah shkebala kulikatuan kil Takah taka kiai jihokan Shpanak ning kausla nak Mahun kwa taruk shpanun kil haan Shpanak minaw akwi nak nabalik angel ni naman man sa likungho si kooperatibas Udipar kwa akwi kulak arin Anak Takanaw nak Likunchur Malakharup likomon Lipoyanam Lishakso reshkolomiki likungho si kooperatibas Tento tishpial shpe Reshpanonki lik angel Chichabil Aban kuan akwi karo na taklante. Kuan karo na kutun re lik angeli hongho lina panuman sa lihalang-halang chiko operatibas but aran kuan kli chakrap hongho malak lish estatutos li hongho chiko operatibas but rahlal tarah tanak sa kachol a chakrap haan. Yung kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan na kso sera ikbayak chirish na pagkenak Mareka kunak na ko okho ak asociados relihonho si kooperatibas alam na keshkutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwan sa lihonho si kooperatibas aman chirish haan atyal makwan okchia makwan lahechia o lahuchia humaychia o shkatalchia ako kikla atko shaal hundi kooperatiba Mare chalinchik aran malak shnakhtila huonal haan Makhichik shannaw ayak chirish Lishkialalil li Karukwan sa lish estatutos li kooperatiba Karuna rashti abal haan na Mare ka cholcho sa palchaku lishkialalil ishtikilal Chambush panukil lihunghong chik anfil Ut karuna kwina rashti abalahin Eshtana kakwa Anak tentosh kwa klesinkila kwichak Tento e al kuchik chik angelak Tento nak to oks na le angel rish Ishchakrap li hongho chik kooperatibas Shpanak Sa shkawa na king anakan nao Naka Tau hun li raylal Malak na ko ane sa hun li masalal Awan kui naka nao Kutityo ko chishpanukil Linka usal hun li komonil malak sa li kooperatibas Wan lim kujik liu raylal sa lepaten parang. Tukan na, ahil ru, shpanun kil hain, shtawpal ru, shtawpal shkialalil, silpal ru shakal chi ichapi, lihunghu chi shrakal, linalep, likwang sa lihalang-halang chi estatutos, renak, kuilaat na kanaunak, kwan karu ina, usyo chi panuman sa la kooperatiba, usta inkayo kat si holomin, Kuala kulubah kwe, chish paspal, chish silkal rish, malak, chish nalip angkil, aru kyo chikulmang aran. Awang kwe lang at, ting anakan nao, kut
Yo cacho que vale tan la cuan, caru na kunman, malas caru yo chinumek, en casco y naruta topchi na lepak, malas tat caus la chirish, malas naruta patsok, tocan sacal, nat, ángel ru, na lepankil, ángel ru, na tatau, ishtialalil, le jungo chichatra. Cuando vaca cuina, cuando cajones, ni jalan jalan chico cooperativas, cuando vas cuichi jalan nolam, lina que si lo crees a cuich, chan rulik angelico cochis panufil malacharo na capersi. Narashi balbiain, esca comón, nak, maga naruta camuco. Ulas caper, naruna naulik, y carucho cochis panufil anacuan, usa tacajas mukbal. Aman mahu akan disekali lagi kuansa di kooperativas. Nak nak tuh ogho akolominel, nak tuh sumelang, nak kuluang, lecak klapinkil. Kutkaruna kemanaran, nak takuang angelak sajkabaep cikunile likomon disekali kooperativas, nak tuh taliman kui malah li okakoy cikoluminkil. Nakasume la akwi na sa liholoming inkadat oksipal usilal kakwi chok akwi la at angelakpan chok rebeb likomon lisha chokapang akwi chishkunis chal likooperativas ikokat chishholoming kili awan kunilik rakwang sa kachol kanalipain shpanak la at sa la chakapin kili Yo cacho sumentil chishkunil hana lepjain Utkuin gana kabano Cholchoja kuchaku Chishkunil likaruchik naru chalel saapen Chupanak cholchoja ku Nakakuan aruakui inka uz Shabano Eshka komon Nakakekun lishkakuila lechol Salijolomin Salishperesinkil lishk angel likooperativas Kuwak sa kultikacak na kanaw na kakaw, na kanaw na kcha'a, kwan sut, kwan honal, kwan kutan, na klat tatkanag, chi inka, chi tatawru karuta paano. Aman karo na rash kebalhaan, na klat yoka chi kaushlak, yoka chi nalipak, utingka yoka chi panungkil kasel, chali chi panungkil chi hokaan. Malaki komon. Li inka na shtaw raylal malak li inka na chakko churush panukihun liholoming marihan li kena shkuterik chihokan ut inka na shtilrish malak inka na shnalipa shubelah li karu okresh panukil aban kuila at na chakko chaku malak inka na kataw karu tabano sa shkawana tohtyokat sa kash sikpal shpeul tohtyokat ripal mahokkaan sa kaltara li angel yokakwe Chispanun kil malah oka kuekui chispumen kil. Konelik tabayrah, takakil kape, konelik rah, takil chichapil, likar kuang likar takalan kil, ut, inkat elk chubes likaru, namok sa likar taushlepas jal chihokan, chimaka na kutumre, malah inkat elk chubes likaru rah takak jal kalkunes dal. Utmakwa usilal rechis hunile eblika komon uting arah kuita el chiuper li aruna karain ru li arah ru li usilal li sailal taakah kyan sashpene eblikomon malah inka kuit el chiuper li nachal sali takchiik sali alek utkonjik shkomon li narurah teka ushlala esh Sale holom, sale rulul. Kung ilik panrak takakil ka eh, chisik bali usilal, chisik bali chabilal, chokke sa komunil. Makwa kakwi chokakwe laat, liyokat chiholoming. Shmanak makwa eh haan, nakshatke sa anahe haan. Shmanak makwa akwi haan, li siya sumela sa lachat hrapinkil, nakshatshatli kukhun aholominel. Cholchok analep haim eshka komon nakoypeninak kyoko chistaw alru chisasa kachol nakokwan erikin
Rahlal Kutans, Ashkavash, the Afkush, Fedecovera, Lina Pulachi, Lulitulita As, Lihalan Halanchi Cooperativas, Kulmakli, Said Olestro Pere, Chihunilesh Laeshla, Holominel, Chihunilesh Laeshli, Asociados, the Asociadas, Chekal Poyanam, Lisafil Poyanam, Likopal, Washka Kultika, Jamate H. Paul, Chisalok Chichapil, Yoko Chikulak Sashki, Dokli, Loklachia Haim, Kuli Mataneha Kuil, in a Skepel Taqua Dios, when Nafona Kenau, Jose Keretal, Namali Raila Lakuil, Yoko Chinume Kuil, the Nachakitish Kunil, the Pasutam, the Nachakitish Kunil, the Loklachucho, Avanquila Ona, Quanto Juanco, Narahmaskena Kahundi, Nim Lamatan, the Yoshke Valpe de Taqua Dios, Renak. Tohtaruk, Tooken, Renak, Tohtaruk, Takachal, Hakke, Chishpanukili Pus, Chishpanukili Chapil, Chokreb Ebli Akomon, Chokreb Ebli Konkep Chakat, Chokreb Li Nake Ilok, E, Chokreb Akwi, Tishe Shakapank Ere, Chishpanukil Li Holoming, Manakaan Hunli Mataneha Kwi, Linim, Lishekul, Lishetau, Oxfahultika, Mare. In Anatanao, Karuchichi Chakilal, Karuchichi Railal, Litachal Sakapen, Litachal Sashpen, Liruchichoch, Avan Pilikakwadios, Trah, Toshkol, Tokwankoarin, Tokakachal Kake, Chiril Alhunhok, Chinale, Chishim Sinkil Hunhok, Chisilal, Chishkep Alhunhok, Chikaurasin, Chokerela Esh, Ut, Toktejala Kuya E, Chik Angelak, Rena Krikin, Chishkunil, Karute Banu, Tarukakwi, Teshelchubeh, Tarukakwi, Takatau Chishunil, de Kahayalion, Panaklikomon, Linganak Angelak, Linganak Yalshpeh, Ustarak Tishrairu, Ustarak Yalchok, Auslankil, Chichabil, Tanishchol, Maho Erkwi, Taruk, Tishkau, Liparhuan, Nashrairu, Panak Yal Aranakana, Aman Makachos Anunkil, Renatoshtau, Honak. Yo kesh angelak laesh salihunku chico operativas na koi benibi na takachala kika e chiri alihunku kia kuim aman ko na kikere tal ni halang halang chinaje o kanna takilra chichunil analek hain rena takakoli kakun shakalil takakoli kakun kapal takakoli kakomonil man na konak makasa cholat na kulmak di railan Konak akhyochi kulman sa halang-halang li rok-rok li katyanamit ko temal malak na pali komon yochi rao tesik ko kanos kakyero belak na maani sa ako kwan klishyuam li kong kakwi sa rok li kakwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chirukhaan rana raflal to shushlani raflal to shurosok tesik at yana ba to shu ek to shonume shmanak chifahong kalp maka na kuro chishmanukil ko ashkakultika نشاكي لأبين نشاكي لقافون شاقلي نشاكي لقافون كأبال لقافونيل أمان كهكي لنكناقي أمان تقاكيال قاقي ريشتين قانكيل كي شقبيقي تقاكيال قاقي ريشكول قلقي ودريل بالي هونخون شي أكيل رنقخو كاين زخون كتن يوكو شي شتيال بال لرسلال لمتسي وحكي لأشكي منشق فبلاح نقاكنا بيسا ليشغول جشوني لنا لبعين نشقنقاكوا Tuy pale bakti di Chekal Poyanam ko ako di ko alch man na kanakwan yo kep chisit sa di hong hok chiso lepal o ting kanakanaw karo naru na kulman. Aban, sa iteng kwan daish di kanakwek chukwa be, rezi pale bakti renak chiko kain kunadik kwan kat lish sa ilish chol. Chiko kain bi shakamon sa shakik na kwa kuchik shkanaman ki kun li nim la sa ilish wala chukere ko ako ni man to shi chero li honal shikirke Re rabin kinch ya pshkush fede kubera.